0: le ata kenan silo kawit ni nun na jam na ta ya silo oh silo kawit imte leba ang gula alam ta kupine kre mamrana blend ni
1: nun di dati pong nun ale ale leba duan ka de kurim teka ni uak na liang liang na ta imbara pa emi je cukup mi ya mi ngeran na ta kupine kenak de a te na do
0: dan nak pitu seng na jaita ne umale dui ya tak gula lebak mi liang nate bas te
1: tipong u nate tipong deng nate masam-masam pika ne jang takut gak kencing manis ya hinang em gaya tudak kanan ngelutong tu

iya ngara mati madin jam tadi sudah taruh betara menara pahasa pukul asimangan di asing ngara mata bapak di jam segmen ngara pawanta iya ngara mati di YFM video RTM Kuching.